0: My name is D.I.B.O. the Poppy Grande in the morning on the Ultimate Radio. Sergeant Peku.
1: Tungaga.
0: Upila hantan tate.
1: It is,
0: moya fasi king mungaka. Moya fasi king. King.
1: Aga diti. Iba na kasi kami yana sinan.
0: Aga diti.
1: Kata di pan.
0: Yantate, ke sutwe ke le ka dikobonga, hona le nthongwe tsala mo.
1: E tsala, ho ya lo.
0: Yantate, ka ba tsama jo ngone so ka moka, Main North 1A1 Road.
1: Ke ya le bua sa mngana yo pa juri mo se ke di mo tshela ma medina le tshwe di ntate se. Ka ne di speed bitse sa ona se teng ntate ka bongata se ke nanga ga motse lo masimo. Mme ke ngwa ona wa Main North 1. Di se so ntate ba tswa di kolo mo huya mesebetsi mo huya mara ke ntle wa bona ala o ya le. Na wena bolo 5 di ka nnete e fitile sepolesa sa rona se mhlomphi ya ka go ba di bakeng tsotlhe o bona gore dintho di tsamaya hantle ga o be le phetiso letho mebileng ya rona ke bontsha go mabona a phalola speed bidang ka sebetsa hantle mebileng ya rona ga e sepe ya sebaka sa sa DLM ntse le bothata empa sepolesa se ntse se le teng go tataisa bakgosi ba rona moo go kopa fela tshedisano mmogo e ntle molemo wa go ba go fitlha mosebetsing le mmarabakeng di dikolong ka nako go sena tshitiso ya letho ntate ke bontle fela gore bona ditaso di ngata gore ba dikolo ba teng ntate ka bongata mebileng ya rona tlhaba ba ele tlhoko tle gore ba bona gore mo ba tshelang teng mebileng ya rona bakhubi ba bona ba bona gore ditaso tsa bona di tshela dibolokeile ba be le mamelelo mono ntate mme le tsona ditaso ke kere ka metlhatlhe mongaka ba ke bale ke yose ya dibakeng tse bolokeile ka go fetisisa mo sepolesa se lengwana teng ntate se teng go ba tataisa gore ba tshedise ke bontshetlhe ke etse mopiletso tlhe ke le ka ga dikolo di butse tlhe batho ke bana ba di-school ba se ba laelang bana ba dikolo tlhe ga ba bale ke go ba laela ka tsela e nepagetseng yoo sedictate of fitness sa bona di ba dumelelang gore kapo mangwalo a bona a o laela a ba dumelelang gore ba

0: right, and re tlotla re bua le senior inspector Mafana go gona ka timong ka mane na ho jwang. Senior inspector, good afternoon ntate.
1: Wana no khotso le mama meliba. Si le masela ho tsamo ya mama meliba mama tswa le bona ti. Ke me ke mari.
0: Ho jwang ka jeno ntate ha manzi.
1: Ntate ka dinga ka jeno ho buima, ho buima. Ke tsipiti se ke ranga a tobo le se tswang ka tobo. Di buima ho ma ba itse po joti a tsamaya. Fela yini ne tsina de ibuima. Ina jibitibiti se fela ta hona ho. Ka hona se ke re fela ba tsime ba mbanda ba khuwa ko a jibua se.
0: Eh anda.
1: Ka fela ke lo go le mo mo tsa ma a ga tsi ma bo.
0: Eh.
1: Mme re go ba mamela no. Ba tsana ba ke ba tsala di go ndi di go. Ko di bu mutsi. Ja la di go di bu tsi go ba. Ba le mamela ba ba tsho ri tse tso di ka ba teng ka re. Ne bi ya go la tsala ka ime ba go lo ka di ka ntse tsotse.
0: Se pete pete ihle se tla iketse.
1: Se ke se ira ho wa mamela empa la lo lo. Ha ra li tsalo tsa tsa bo tsotse tsa e tsa enka pai.
0: Ah anda de ke na le bonnete ba hore ka nya hanyane hanyane re tla phesha ga be lo fihla ha.
1: Wa ne ke ba ra ho go bona hore ja ba ka maisa. Ne ho ba fa se le jalo mo le bo ho na le bo. Ma bona ke ntse mo tsoko. O ba le ba ke la kwa tsa go tsama ka bongata. Tse tsama ka mo tse tsa mise e dino tsone. Ba e tsere go mo tla bolo go le kiane. Aba ithelo go na go ya ka ba e tsama ka le ka se kha ka bo le pa nya ka. Ke la ka tsi. Ke la ha ke nne go tlo tsa tete ona go ye ya ho fia ka ka bo. E tsama e potla ke ya ka. Empa le tsya ka bana bana me ka itika le bua. Se re tsama mo ke se tsama e ntse ke ntse go pa re ne ke ye ke se ke yo ke tsama la ya le bua.
0: E ke le bile ha holo sina inspector.
1: Ja ke le.
0: And this route that is in Inspector Masan is talking about airport route tickets the light rally link so most people are usually use that one while traveling here but today it's a bit different so please be very patient and already making a plea or turn on your lights put all away your cell phone the pack light so please man

ba se tloba batla ba ile mathela marara mesi ka khaiba majara fun kama hika di khabane tsa moshweshwe ma para go ama di jojela bana ba ngaurise e motjana tshwane bana ba tsariya tse bana ba ngoluma tsuba se chaba sa go bewa pe no kiteka dile motse magolo mabedi tshaba se ba swetu se teile mane tsa go swim go rongwa khotla ultimate radio liona a ite ke morwalo re ketika ka manana a rona a ikgethileng selemong sena sa 2024 seo re bileng ka ketekang lemo tse lesome le metso e robedi ultimate radio e le karolo ya boithabiso ba gago ba letsatsi le letsatsi labone le leng le leng selemo sa gago sa ultimate radio se ka utlwisetsa manana a gago a letsatsi le letsatsi ka puo ya gago puo ya heno sesotho se mathemalodi go tloa ka gora ya botlhano goseng go fitlhela ngwana a tshaba gopola gore tsena di tla go wena labone le leng le leng harabe